Dani da ba ba ga ba da ba ga ba ba da ni sa ba ga ni da ni da ba ba ga ba ba da.